Gloria al Señor. Talito, monat hermanos, ani ina kay kitiyak niya. Achan yung kastawa, yanap tastamo. Usunda tastawa, yanap tastamo, wait tastawa. Hilata kuyaka. Upata dito wali mo na siriwa. Hanwal tanyang gastan ko po irip tastamo. Kititik siru takwa diusaro. Siriwis ka.